Dan. Eh Dan. Aduh, aduh. Oh, ora apa-apa. Ora apa-apa ngeblak. Aduh. Eh Dan.